tayo Malay ruway tingro monle pono Sisto kitse payo Sa habay makunay kura at no hundoy no Tukre koyo mutu timra samsi nito'y rudoy cha Yat haru ko parthay ma